mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyin omo Olorun e dide nle ile ton ti mo gbogbo eyin omo Olorun te wa ni osodi papa julo ni ewe nla primary school e gbera so mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku eni to ji eni to wa laye titi dola pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba giti tun ni ilu Ibadan bo ti e je pe mo ti wole si ilu Eko kanle laipe yi mo gba Olorun gbo pe aye re bere si serere e dide nle mommy e dide nle daddy weekend ton ti bere oni ni ojo Saturday ojo 16 osu elekarun odun 2026 today is 16/05/2026 mo kiyin to logun e dide wa joko ni bi pepe bo be se nbo e mu omi yin to je number 5 e mu dani a gbe omi yen jade o to di Sunday Sunday la to se bebe si tori pe ise ti aran mi oni ma je si omi yen ni agbara Olorun ninu service gbogbo service ni o connect mi o Dekunle Epaphras e dide sa e dide ma gbogbo yin te wa lori Facebook e kan mo te si oju Facebook yin e mo te sori YouTube Jesus loluwa e de to da to laye yo si Jesus is the Lord. So e ma bo ni bi pepe e je mo mo joko ke kan mo mi sotun ke mo mi sosi pe ko salagbara mo afi Christi oba ti mo so aye yan di iyanu o mi le fogo e fe lomi ko si mo wo sotun mo wo sosi ani ani kankan o si nbe engineer e ba mi te soju e ki baba yan mo ko lala awa o le fogo e fe lomi ori won gbe mo ti wo ilu Eko de bayi le Winla Primary School ibe ni mo ati fun awon eyan ni anointing oil lo bere be loni

0: omo Olorun e kigbe ni baba iye mi si mo da omo iwo lalaanu iwo lo nise iyanu bi e ba gbagbe sa emi ni mo wa so e fun yin ohun ti Olorun re nikan le se. Only what your God, those things that it is only your God that can do it. Topic iwasu mi ti mo mu bo niyan ohun ti eleda re nikan le se ohun ti Olorun to da aye atorun nikan le se ohun la jo iwasu emi mo so pe Olorun re nikan lo le gbala. It is your Jesus that can save. Emi mo waasu pe Olorun yi nikan ni mo so yan di Oloro. Emi mo wa so pe Olorun nikan lo le gbe eniyan ga. An lo se bebe. Gbogbo eyin te nbo ni osodi laaro yi. Kan bere we la primary school. Kin to ni edide ke to ki hallelujah la. Oni ni 16. Kin to ni e ki hallelujah la mejo. Ati ogo mejo mami. Mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon nkan kan be to je pe Olorun re nikan lo le se. O le ri bo mi laye laye. Mo si wa lo bo mi tori pe ko si nbe. A mo da Olorun mo. Lati ojo e je so pe ninu ose yi testimony ti kunle lo reke reke ninu ele to je pe ma budi enu e laaro yi enikan ni woli se e fe fun wa ni anointing oil ni Eko ma fun yin la anointing oil bo ti wule ka po to e to wa daju be ni pe yato si anointing oil e gbo nti mo fe so yi ati ngbadua si omi oni ilomi wa pe number 5 omi yen e tan mu o ye tun lo mu bottle water kan bo ba ni bo ba le agbara ati ra bottle water bu omi ninu ile re ro sinu bottle ke ma gbe bon bi radio yin nkan merin si meta ni emi oluwa ni ki se si omi te ngbe kale so wa omi yen igba to ba pe 10 gbogbo omode atagba ni o fi we daddy e try re olorun fe dan yin wo boye igberaga to ba nini ta ni ndu yi so e kokko dide na gbogbo eyan omo Olorun ka to se nkan kan abi se scam na to ni ko ki hallelujah se eni to da o si eni ti o gba ki won fe lomi si o ba won kan se laju ni sin won ki won sa gba la orun ni pe ka bo si agba la orun ibi to laju si niyan o ti ku lara aye o ti bere si wo so pelu awon eyan torun oba ti o je kiti ati to mo ri be mo wa ni o ka hallelujah la mejo si ogo mejo loni 16 so so fun mi pe scam niyan ah bo ba ti en be mi binu ko pe je pe o like voice mi so o like arugbo ojo eni ton sanu e eni kan mi ese so si gbagbe npa so si bayi eh ko si so si nu hallelujah hallelujah is a heavenly language oni sin Saturday so bo ba sun le dide wa ke bo ba joko okay oja to ba se ko lohun lo da o oya dide ajo hallelujah eni to ba ni gbiraga ni bi to ba wa eyi esi se lesson mercy gbagbe npa esin re bayi gbogbo eyan didi e ki hallelujah la mejo ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah mi na katu mi na shendo hala zenumi kwa pihala injene shetoka ni agbara eni to laye atun eni kan ni woli se ni apia lori facebook la ro ko se se ma wa ago mefa ni daji mefa daji la si de ipade ni osodi ewe la primary school ibe ni mo ti fe fun gbogbo awon to nbe nbe laaro ni Saturday ni anointing oil ibe ma ti gbadua a fe se lose to koja a ri se but oluwa se laaro a se labi akoso gbogbo condition ti ba wa nbe bi ta ti wule ori bi afefe ti wule ofe bi ta ba se ri na la se se be eyin omo Olorun nje je mo pe ni ola ni church ni wema nkan mewa kan ni ma ka sinu omi yen omi ti number 6 toro ti se bayi nkan mewa kan ninu nkan mewa yen mo le mu meji laaro yi ohun ti Olorun re nikan le se a to so sinu omi to gbe lowo yen enikan ni bawo la se se tola lati wo rodun ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji bi garage yen in se nkan kan ta ko seri iyen ni ola isin meji si ni iko waye ni ago meje fun gbogbo awon young people abere aside tusile e wa wo bebe ni jo sunday e wa wo bi emi okunkun bi agbara isu se njade lara awon omo kekeke lati odun metala titi wo 30 ah enu ya mi lati ri bi olohun se bere si rin o wa so mu wa pe sunday le yan je climax so gbogbo eyin omo olohun to ba wa ni between 13 si 30 o le je opo emi na ni oje ko oro na lo o le je ofa buku ti won pe ni ikoyira yi na ni oje ki se kan kan jade o le je ogun amu boy afẹ ti jade lola so ni wema e mu mi dani number 6 bo si le mu dani ori n church awon ti n bo loni bi en ba de le soji won ba omi pade enikan ni nibo lo sodi na ni to ni oloni ni oni loni je ni abe lowe alagbare ni to laye atorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe bi si ti awon ago meje laaro la ba tin pari si ago mesan be ni isin elekeje o bere ni ago mesan iyen gbogbo awon eyan onipojipo eyan niyan lati omodun 31 lo titi wo 150 enikan ni ele fe kan kankan sinu omi bi iyato ba wa a je pe mi e se wuli olohun eyan ayan fe ni bo le tin gbun mi ese bibeli akoko ti mo fe ka o nbe ninu revelation chapter 19 verse 10 an kin si to ka ki tun ni olohun nikan le se olohun nikan lo le fun oni eri it is only god that can bring authentic testimony on lo le mu eri to san to daju ti o le baje ti o ni regunu on lo le mu jade fun o and wa gbo nkan ninu revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Eri Jesu te fe mo gbo yi oni emi so tele. Eri Jesu oni emi so tele. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bi mba fe so tele, eri Jesu bodo jade. Gbogbo eyan to nilo eri, o fe ki Olorun ko fun oni yanu, wa dide. Nawo yen mo na bi gba to nke hallelujah pe baba da eri lu mi je testimony temi na jade Olorun ojiji yo si mi lojiji loni ojo Saturday in the name of Jesus Christ engineer eje won ti mama iso e wo mo to pe osu kan ti o le yagbe
1: hello sa baba mi o e ka ro sa o aku adura aro yi o emi o mo ojo yin lori afefe lo soro lati ilu ifo baba mi o eri mi lo su jade fun mi o eri lori omo omo bibi mi omo aburo mi o sele npe atigba to ti bi omo yen tori o pe 4 weeks o ti pe 4 weeks bayi atigba to ti bi omo yen ko to ile leyin ko sese to ya ni igba ti won ti bi igba won mo kuku ma ya ngba yen lati igba yen ko wa ya gbe so 77 ta wa wa yi mo wa 77 yen mo omi omi ti mo ra pelu ororo bi mo se gbe lo fun mommy e niyan mommy aburo mi gangan ni omo iya mi omo baba mi tori ohun ni won bi le mi so bi mo se gbe omi atororo lo fun won ni odo won yen mo ni oya ti a ma ba mi fun ni omi yen o le mix e ko ma mix e mo warm water to ma fun omo to ma fun mu ma ba mi mix e fun ko ma mu so mo bi omi yen lo fun won ni ojo Saturday so bo se di ejo bo se di ojo ojo

mi a omo yin ti yagbe oju won oluwaju won lo ni mo so oruko omo e ni mo so ah baba mi nu mi dun o wa se uni ah una anti mi uni omi 77 yen uni mi ti e mix e rara uni won ko fun ni room be ni uni be lohun ko fun lohun ko fun lohun ko fun uni gba to ma di aro ojo kiji to n be se ni fun lomi yen mo bayi uni bo se yagbe repete ni yen temi gori bayi mo ni ah inu mi dun emo inu iru inira tagbalagba gan ma ri ko ma ri gbeya fun gbeya bi ojo melo kan ah emo iru inira ka ma wa so baby omo okoko inu mi dun eri mi ni mo tun ni pe ki n gbe wa olorun ojiji o sa ma n so won ara o ma n se bebe ninu aye mi koda ati gba ti mo ti de lati 77 bayi tori mo ra sticker mi ra sticker ara omi agbororo ti mo gba ti won omi yen si shop mi bayi pe olorun ojiji mo tun ti de laaro yo awon onibara mi e lo ba mi pe won wa o snacks ni mo nta mo de tun igba te tun ni ka fi nkan mo nkan mo tun mu awon irun mo tun mu mo legbe kan awon attachment lori sirisi mo tun mu mo legbe kan olorun ti ma ti de shop bayi ti ma ti won omi yen bayi olorun ojiji o ya e lo won onibara mi awon ti mo mo ri atawon ti mi o mo ri o ye lo ba mi pe won wa o baba mi o laarin ko to to irole awon snacks yen de ma ton snacks to je pe tele tele bayi titi diro ni o si ma po ninu sugar si nbe ti mama titi dojo keji ah baba mi adura yin gba lori wa o ijo comfort life mission international atubo ma gboro si ni loruko ti baba to ma ti temi mimo e ba mi ki mama o e se gan ma thank you sir god bless you sir